Naya, kaka. Kanya, malan, malan, beranagam. Kaya gama garana gama kaya bugri kaga naya.